0: FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
1: Kite jaba tubulu zenebo yok ne kitu bulutua.
2: Eremaya.
1: Kira namba na boto lo sholema.
3: Ashamo, intubulwa yoga. Inta yok namba na bo.
4: Mayan FM.

0: Koro shipi kinyo raite runchi Magetenga na yu yosulejo Erejo nchanko na rinio monono Nejente ja Papa langu rishumara Meri sinyankarna ino Mewe kitori ya ino Were nene rikitejo Meri sinyankarna ino Mewe papa langu rishumara Meri sinyankarna ino Mewe kitori ya ino Wore nene ji Mewe kitori ya ino nani nyeji Iraki toko ala itori ya ino
1: Tankarna yes
0: Amutenetu ngasa aseremankai Tenenu ngasa irisinya nkarna nye. Chenunga senenu ngasa nyo kitoka nkarna nkaya. Kore unagulepo wakini lorua omonu na pesho. Megi nchori. Tangasa kwa sate serema laitori ya neta.
1: Nkarna laitori
0: ya neta. Tangasa roli kia nyo kitoka nkarna nye.
1: In Jesus.
0: Rejo dia roli kere mbela nkai chapter number 8.
1: Oh God.
0: Nejo rore ilakai. Nejo iyo laitori ya nilangu. Kebenki te ankarna ino tankopo.
1: Hallelujah.
0: Kebenki te ankarna ino.
1: Kebenki te
0: ankarna ino. Agira ngolai ni ning shagenisho.
1: Oh God.
0: Shagenisho na irongwa. Olungani oinuage ankemajo kebejori anol enda.
1: Oh God.
0: Olungani oirediaga kinkiri.
1: My Jesus.
0: Olungani orejogi mebaya sana jemeishu. Kage shura rata nkara kemburi sanka.
1: Tankarno alai tori
0: ya. Ainyo abeishu. Tangara kene jo Biblia maena nu.
1: Tangkarna yes.
0: Kaishu pe I can look ya sinankai.
1: Tangkarna la itoria.
0: Ora dana Kenya ne jo yo la itoria ni. O la itoria ni lang ke benki tangkarna ino. Tangkopo. Ne jo ore takis ore nkisisa enkito ino na baiki kebe. Ne jo tonku tukio nkera kutiti na nagita. Ndobera ye orkita manyuno tole ne gol. Tankara kiri mangati lilono Pimboyo ilo mangati nta Ilo oitala kwela Yani kitoka nkarnankai Meta kendi mankarnankai Tengkutuko nkutukie Tengkutukio nkera kutete Tengkutukio nkera nana gita Neito bira nkai kita manyunote Eto ito biri nkutukio orkituwa Eto ito biri nkutukio altunga namburu Nejo tengkutukio nkera nana gita Meshikera ina jo mlamlamlamlamla Na gera ina ironda kutuko shina ironi miningitwe ye Kume toana na kiro rote Ito biri nkai orkita manyunote lankomu
1: Tankarno
0: Kore sata tama Kenya kitoka nkarna kai Kitoka nkarno la itoria ni tankarne yesu Na inabegi gira seram ni nyena ma Kenya Na begi rajo yo la itoria ni Wa la itoria ni lanke begi tankarna ino tankopo Wale kisise kito ino Nepa ikikepera Tungu tukion kera kutiti na ama gita Ito mira yo kila manjuno tolende gula Tankara kira mangati linonoga Pimbo yo tila mangati nta Bimbo ya ilo mangani ta oitala kwe laba
1: Ashankaya
0: O raka yanda masende rerere bosaya Erira ra ankai kitoka Ankai nagore tongu tukene meningo
1: In the name of Jesus
0: Kita manyuno to Ankai nagore tongu tukene meningo Neito abire nkita abire no
1: chango
0: Tengu tukne mele watani Sorore ile meyo lasera nye
1: In the name of Jesus
0: Raka yanda masende rerere bosaya Naveisa ni Seremo la itori Tenolo ngajokira kitoka Tenolo nga wala tanga Wale wala tanga Neti ya kita ya karna kani Wale wala tengo mbono

0: Kese pakatukul ekeji chapa dimba na safari kom season 5 njere tushugu njere chapa dimba na safari kom ingweli muni ajo ke grata rata ntoko na ju ailipu nyingi shuro tor barnuti atua ilo shule Kenya ke grata rata ajo letu wana kumukulenga gire ngura letu wana kata larin tomono isi nipakato mono mieti nere si tia bori larin tikitam utia bori larin tomono unapishena ina jukio repepo tata kulo kujana ni gura nore region spoken tenelo nishinta the region aje nelo kile ntimi we milioni ure kenye ntimi na la nishinta te poken na milioni tikitam uungwan ilaisho Safaricom ito kunisia ure mkona puyo nolo shele Sweden apu itaduwaya na duo kishurut ile jistenti mino tata pitu mokisi ya tolo nganyo jingana duo kesha na juu ene chapa dimba na Safaricom itu wabayanda rekini emetabeki na kule jistata rengu longe mwisho amukitharu na tournament ndarekini tikita mwana abisha na ela hapa lele likiti nesu njiri ya nipo ken na ji ni FIFA ilibuli aju maripeke kundula barnot pitu mokie gure na naki tumkuna pesa isida na ingua Safaricom Safaricom chapa dimba cheza kama wewe ende wakilisha yomta
1: Maya Yen FM
0: kigraje pek ngama ulikiri mpoto le sadera terishatani miado lutudu la tenkite sheni kini kile wanishuri iti enke shulurika le bunge Tenarok North niki jeside niki tuminduato altunganak tulubotna ya pasha pasha ebaiki niata nduat na ajo ninkena iki jumata si shuri tungkulu ngana aponu tankara kiltunganak le Narok North iti yola ajari shatana diana na iwo tara nata kemrita lunganak nduata nye jolunga ni kazo lori kale ngoro kare ntoposha ndo kuna jena bane nati ne ngari nduat na lunga na kamera kene na duat pe nyora pe nining pe shuko kia jona sabri thero ngole lunga na jwe kweli kito ningo na mba kuna na sepa na mba nati deke ngari nduat kama kawaida ni gore li shata poken na ke gwe ta bawa ingiresheni ke gona de na sina jena traffic za ingire za Nairobi kake ICD na ke ni gilwa je tien ko to ke bare shata poken pe ke to mokna ta jingare shata ni jene ki gona ai maki nena ba kake de bare ka post mchere kia dol kirim poti ole sadera eti yenge po shulo ka le bunge te na rokunof ni ki jugna ke yenge liko ni shuri ka swaliata ki jupe ko mokito mona dar shata ni miado pe ke endelea tia tu en kake nyamayen kake ta tayari pi o shoki yoge simu era ki yoge ko do rebel sms ndiru nyankarna na jo mayen nira waki arena bo are 21222 ore Facebook fan page ma yana fema 100.7 nigitu mugina ajuna sabai dhiru aidi amani kiatu engagement.

0: ton nyangusi norke saruni namnyaga
1: mayan fm
2: egasaba ke jk 24 plus ore yada k 24 plus na nyeji hook up legit ya entertainment olungani po kono nyor ise neji ne movies tana movie ne olungani tana mpira tana kipindi ni onkera tana kulipo ken night umtia tua k 24 plus shomo google play store arake app store download k 24 plus na kia kutana lo mono yungwe lo shule kenya lo yungwe nkwa pia bolo yungwa deka yake na itu mpo gintia tua k 24 plus shomo google play store arake app store download k 24 plus.
3: Ip na boho opointi na bishana kiborentu lele.
4: Olchoro.
3: Rotian.
4: Kipangas.
3: Enkarengiro.
4: Naikara.
3: Enkipai.
4: Nkareta.
3: Maralal.
4: Laikipia.
3: Nekita baitie enchoremoni.
4: Eini ningi rengiresini na rengito tolosulema.
3: Tolosulema.
4: Mayen FM. Ip na boho opointi na bishana. Ewangan olosho.
5: Kakore Narok County pokin generally na ikiata shida. Kakore pia kipono specific Narok North na kagreshe kilikuwa na masajo enjoge na nafasi. Ama ikilikuwa na 2022 kageto naisho. Agra sahi kilikuwa na joge enjoge na nafasi 2027. Nore njida inati Narok North. Ure njida inari kitu. Nendoki na joro baribara.
2: Orbaribara.
5: Ndoki na joro baribara. Amore sahi Narok North nikiti yok egiato supuko mbare le supuko po gile mau mbaga ne lotu ngutu kentim na lona le loire mishu le mera nda na bune meti ne meti na kopa akore sha nya malele lo masa lang ora dage be yego erishata na gra turisho shu erishata na gra ikase shu shu di nya erishata na na gra imente ne na dage nya besida no na ga nya maluole tendera ke esia yongo to ore sai na rono nikiata migiata ndani migiata yoko rikitoto ngwashen amgaji yo number 1 ndi yoko yo ndi yoko yo na konajo nyandarua yoko rikitoto ngwashen yoko nyandarua number 2 te Kenya wale ndoko na jibali na yoko rikito mayarai ai county naitai bali na lanke
2: na
5: lang Narok North nejetu wangano ngurumangano nejetu rupaye nejetu karat nejetu eminje nejetu wage yenda gukumoko kakore nya malele lo masa ne ndoga na joro barabara ngaji do yo dolta te shobe nyajo kila mpaka ne lotu wiji na tene moldinga le le shitinga hesabu kin me ona kutitinga ne golde rafa ya golio ne higiti opia
2: holdinga
5: holdinga shida na bona na Narok North ore number 2 nendoki na Yesu kuluni amore na rana ile supu kola mau na nagonari kito yok takasisho ne mata nje sokuluni sidaine kedo mungere nye transfer na no no grigilil to na goda ngufu na ya no na ifosha na ya no Narok na je mata sokuluni sidaine itoki ni nyagwata na kuzi sokuluni na ada ne me na duo na ada nje nitoki agushi do lenga mu kirobe na gopo na ge yone na isukulu na shati sukulu na wapo tongo to sidai mito ngara nyamalu tengija wa more lutu ngara yala lo school ne no sadu ngija be ki kire kire ngara ta ondara sani eti wait in kule school ni na ta danya ta banki oge kulo kulo drishani ne ki ata sinye shida olenda na ro north ne ndo na jina usu ngi CIA school na te ne ki ata shida school na ki effect nyamba ke CIA ngi somonga Wore mbae namba tatu, naide matejo kia ata shida, ne siya yu hospitalini. Wore nata siya yu hospitalini, kia ata hospitalini nabona jo Rivarol, anati Narok Town. Na hospitali sabu kulenga ata capacity sida hiyo lengu, na ena idema hivi ye tandokiti mbogu. Kia ata capacity, ino, kaide maitumia atejo, kia ata nafasi sabu. Ada na ori hiya mashini mwenye na idema hivi eti Nairobi Hospital, lishu anati Kenyatta Hospital, na agata nafasi vye na pike mejisi kikite na hospitali. Kakore saa hii, te nija dolo somi tawadar maasawi, lenga na kedola na yu kira lariko kishuwa siyasani, na hiki ata shido lengo hospitali, ya mwere ankarambini nikibu ito uleng, na altamu ya kigraisha nkake. Ure kulotamu ya kigraisha nkake, na alojaga yata bill do hospitali ni tafauti. Ata dinya tata revenue, mayol dana kaya lewa na maasawi dana joneja, ure revenue, na eti kwa kasi nyana mapato, na je kulia to kitinda county wala da revenue wangu hospitali ni nesho mo kulia county za miki ata yo hospitali hata na bo sidai ti atua Narok county wala na rolo ngani mojo moyu do baiki area dollar jo ata moye la rwani na mpaka ipi ta jajo shomo beo shi transform shomo te nwete shua no gijabe shua no Nairobi hospital shua kagani shua wapi Eldoret na Nakuru Nebu la lozo wanaka mweti sipitali nyo, kare Narok. Waresa hii na neki gratu nchalencha mo, ite uruwagia yolo urumasa ya jore urumasa ya, na kaya mini incha kulore tena jore urumasa ya na agatha robi ya ni. Nekura kipia ya lolotunga ni sipitali yeyote, na jina idema ya babagi ki 100,000 nishua 200,000 nipo tunye kilo tungwani kutoka 1 million dojo sindaita tanchungusa ajure ltamu ya boke no ae kuna kule sipitali noro tungwani tala grupi yangu tina kutoka 1 million mpaka nilo shumata amore tata maase naka ya mini ltona kajure maase naka yata ltamba yu amir kajata ngishu na amir kajata nyo kajata kaundi ya nyerobi ya ni nekura beji lelo ltamu ilo maase nile pia ki status bill padala na nikenda like 500,000 nikenda like 5 million padala nikenda like 200,000 nikenda like 2 million nekure na ta na gather masa shido leng amore na ta na meta long limit mata muya nore na ta nimekende mate pick resources ang account issue and national government murbunge na ta pick maana ni siya ya afya na kenya mal irmasa ya uleng uleng te ndira kena siya wale ninyo na tasafa kifu walenti ya urmasa na yetu sinya irmasa yulu ure ite ngumo iya ajo tanaa isi vitali fulani na agasabu kina bil na hitaru itanyamal ngera ini na hitaru itanyamal suju inyo na kwa kekira inato kena atai changi ya uleng shida wale shida number 4 naide maipoto ta Narok North na esia yo stima ore na ata niki ata lona kumo ko leng letu ko ninja connected to stima ore na ata le stima eto lona bo na yo maisha sidai na ore na maisha sidai yo lona ko stima yo barbara sidai yo ngari ya ke yo nyo na dolta na ata na ro north na ore the 94% na gira itumia ndoki na jo D-Lite. Nore D-Lite, ala kita shiloltonga ni shilingi miyamaja kila siku. Ure ninge na Narobi andolaba, na shilingi 1,300. Ure ninge andolari na 36,000. Nani neji itoltonga na kumbawa mitu wazi tumia D-Lite. Ure la elagi na sile nila idipi, na ye naduo machine ni ishua na nasolas.
2: Bara ketale sile
5: ndiba. Na ye na natukiti. Ya kure sinjani na tana rono na kaipoto ajo ke yuna ajo stima sidai ya mo ke urusinja lelo tona shida meata molo wana kita hii kata yu urusinja siya ya wangani kata yu utuendo wana na jini ato nisinja maisha sidai na yu kata na rono tina shida nemegirai shugulikia wale mbae number 5 na idema aitaja tanaro no thege ata shida ngari yakole adono ore na no mama esa hi nikiti I think ndio mazi yola jogiti karne 21 hodo ne me yolo lona lango lengle tu soma tanajo karne 21
2: 21st century
5: 25 bado ata na me yolo mayo inde my puta tek masaa teja
2: yani kitu ada ngona ibelekenye na yatara rapo kitu ki intokiti na jine digital kira na kare una maisha Nema na vanati.
5: Wale sahi na mama, enarishata sahi 21st century, neto nore labare yeto wito na vano mama na yamita lutuwa til, talala, nyo, neto na lelore yeta yegi wito. Yetu tadi yogi mbeleke nyo. Aituki yeyote. Eto na labake to le lita 20, elenda sata lawa mpaka nelo nena mukuru, nikaji yolo yile anakuwa pinala. Yolo lwa nyore yete karibu kilomita moja, nela itelikia ltoa ngoriong ne lekuwa deti lodo nyo pole pole mpaka dena yao. Nyakura labasi nonyeta na watu wanak le 100 years back, ama 200 years back, neto na ninyake kungu ndaja. Neto na ninyake kitu. Nyakura sayo narono, nagaide maipota atejo ikiato sino leng lendogi na jiangare wale nga itoki kiato masawa sino leng lor gala la wala rikoko namore nangatane uwepa yankito yetu parakoto akoni melesi asa ojo kildo wana kiroldo wani lang tekelo ya mkaroldo wana linye na narayiko na yesho basari na kiato masai saati na atasi ninye nangashida namore na wala rikoli kiato na po kiato kipa kincho basari tena yata tenkiti usiano na jila ya budua usiasa imata idola niki nto dola na inkiti ya hii ino shwa hii tegelu hapa hodo nore sinye na nageti lto wanao tegelu wako lega ni turari yake kake kaya tasiri maasai lwa gelo leng la ore dey jala ya nguruwa lariko ni iti yaldo wani la keje nguruwa lariko la rimpo grami ya toti yaldo wani bunge netu wakate tumesho lo toti yaldo wani governor netu wakate tum tendiara ke kia doliana ijo mnyoldo wani five ye be
2: tumurela
5: hariko ni nekwe kia da silo sina sapo leng lor gela joldongani ore letongani na njiku nuno kwa sore nyo kulotongana liaburi oleng meara letongana kwa tashida tenkopu la ijo kulotongana liaburi kulotu la ijo kemeni njana ijo la isina kesho ijo nyo mwari lelotongana kerepuka tumulari koku na aji mingurunya basari shwa mingurunya kaya toki na ina ida maipe ye ngorunda maisha na kekolo lenge pule letongana kaya exist lelari koku yakore naro no neki ata chida iku moko leng na ide maitaja kirmasa ure shwe ya kira jokirmasa enjok matoro bungeli kakiresha joki enjok matoro bungeli nye kisu sababu kata nduat na ide madari tolo wani liabori olo wale katikati olo wani lashu matamu ya nendo prorubari bara eme olo wale meim olo wani isenani olo wale ma isenani olo wale katikati tenendo prostima eme olo wale metu ure nando temuruwa yano wa nene amanya nejolo li ore baya huyo stima kia tabangangiti na kata nimekanga maropi nala ikina itapasha no stima muma alalai wala public na ya uwa na ya uwa kipidi ya kipi uwanga kinyo stima uwanga kinyo ni ya kwele sahi na aji eshi na nope ya jito enjo yko lorika kakire isha yu na lorika peye alotu asa yko lato wana kesi ya yu ore ambaye ile shida sabo kule nati Naro County nati Naro North Engi geroto arkijanani. Ure na arkijanani kumoko leni sumate. Ye sumate arkijanani olenge. Meati ilo ata degree ni masters nyone na diploma, certificate. Okuliake kisumaritin tafauti ya mwaji yolo na hiru natajo. Kia tangutiti colleges na issue na certificate. Nore le na siya ipo kine anke suma. Ure na arkijanani kahide maitumia atajo 99.09% na meata siya hii. Ito nungwa, mehata siya itin. Miki ato sinu naba nija. Ure nata na isapa kilo sinu oleng te dendera kisiya yor kijana ni amu. Ure sinjar kijana ni nala te gala gala ati yaka. Ure nata newe neti, neti or governor, newe neti mbunge neti. Geti lo na, mati shila tungani, kwa liya lo gila ta. Meshi na tungani, kai shi kundi nanga nganya. Meshi na tungani, kisho shi yoga nganya kura na mishoro. Meshi na tungani, you know. Nesta ini nungku tato kiching nemi five ye biki atu losho ne gora nada ne gya to sana sabu kolian dorki jana ni amu miki hata menda ye yote ogre mentor ki jana ni te biashara na ore nada ne kedi anka naro county robia ni olenga more nada robia na gra county government na manage on projecti meta total budget on projecti ya na 5 billion na ngolen nyeki shorer ki jana ni 2 billion pege ya ne bodwa bro se ni jana yoto na burisho kuna 3 billion na ore na robienda na siklet ta county mzima na aisho kijana nene ana contract na lagi ngudeti robia ni aisho kijana ni ngudeti contract na 5 million 10 million 50 million 10 million na nata iki giroto sapu kulingi nati ta ore kijana ni
2: kwa kile punye si maisho marita
5: kwa kile maisho marita na tu misi tinyo robia na siklesho na mwela na angishu mriye na agetu mirobia na inyangu nyoki nyo na kwa resi nyina neki ato sino lingi giroto ngera angi giroto biashara na natoki na ora na alona ke graduate school kelo tu ambo alona ne bana dola jora na ba su masome nyene me nemeti nemeti tepat
2: okay
5: na ko yiga ranje da yo leng na de mai taja na ati na ro county na na ishore na na fasi na yake nde mai tatu ato ngo to yi tafauti
2: kaseba
5: ya
2: ora tuti do robo ngwen kitesheni ya ra mushmur ke limpoto la sadera ola kesha lolori ka libunge te Narok North zoni nganya mali na Narok North or barabara enkare usitima inki gerore oltunga nak kajo na sabre deru or gella lola rikok ne jona mbana na ngole katoko le sia yosukulu ni enyamali na yeke na tie ko pokino lo sholor masai taki ore na rokno fune ngop na lebo na ti pokitoki ketin daiki ompo kuno tofauti tofauti kiera or gerin bodel sada ngire sheni mela mari kitumara tuti do robo ngwen kite sheni kage ta tari pinki ko ni hori yoga ngoto ye Facebook ma yene fema 100.7 ushogi yoga simu safari ko mo Airtel jo yokin duati nonuk ali kwa ratuti letepa tengide sherida na Kenya na ingwa jona sa ratuti e Kenya Medical Training College ibonga

0: important.
1: Let somebody learn Mao Ji. Mao Pruko Shipranch. Ningeza joga ata sinya mwele ngito msuku suko na mm-hmm. nagira yiku. Mm-hmm. Kakore na kulwane shomo Old Town, mm-hmm. o Maneta Town.
0: Mm-hmm.
1: Na, wala ilaumu larikona kaya ilaumu sinja lungana lang.
0: Raya, mjuri kani ngaji lungana kwa isho iti?
1: Raya.
0: Ntai wote, yo kincho iti?
1: Raya. Kayo na ilaumu, hata duwa na yukura, mm-hmm. kaki isita iniro li ukwele.
0: Mm-hmm.
1: Amore ngwele, ore ngwele, I think around 2023.
0: Mm-hmm.
1: Natalina dalili na poko na nule ngabaki ne tota duata social media agra jo kuma sai mbwisho aljamba ile nye mbwisho ya metiendo metito kine weje ora na sie na bolulo na gajo nikishet industrial park nikishet factory ya kule nikishet slota sapo nikishet sujinyo na jo gaba metito ki mbwisho aljamba ile nye na metishor ma sai na domanya popo popo ne bodo yo ko legenda ne baso to tengiti ote le na jo group biznati na dir mahari ani ki joma vire da pressa jogru masai keta sayanda oyo yemi bo na do manya mini ngwayo ba gi ore dage zangu te sayne ke dola gento na jaba utana ba utana ba utana ba utana ne bo ir masai unga mkono beye be sho yango be na le ti doi na do mone ko le kana Tanzania ne bo ye to dol ngota slota ni sab is dina bana ta shata ko marabu shi sin enjoya una serikali ya Tanzania na do mone na yoni ki ambute ne we ya bona to dol una factory kuna factory ya kule kuna na ifu ganjer ko ngishwenye na do mone ko le kana ta mane na ko yani ai mulumul ai mulumule la ri ko ko ngona lenye ngona ko te gelu twal ngona ko is legal ngona ko te jeki unique kana nanu da getu min na normal laika nanu to ata tumtum na le jela ri koko lenge ra yenye ni unga ra yem kono ne ko isho le jamba ilenye
0: we
1: ore na gata eta jaba mata rishu na ra ya na to na jesi lota kuna ne jo mata rishu na ba industrial park kuna ne jo mata rishu fa na sia ya kula kuna ne ndi ento na ti ne sho mo ya dungu dungu la shamba ti moru ko ta na ya ka salasini ya msini ta taon esiana ne kweki ata shida lelo shamba hii. Wana to duongo lele lo masai, ya bukwa jo kite jo mele nkobang.
0: Labo isho iti?
1: Kete
0: labo? Kenya rata
1: ato? Kapisa. Eti labo la ninjo ujo ito, kite jo! Kite jo! Wara nako mne anang! Na kite jaran tutuwa nako shoma taseni yu! Ninja tato ujo ito, ninja tato ujo ito mekwita nkobang. Ore nana nwara le sadera na gati ne bole lo masai ajito melankop or masai ore le lo masai ngolosho mo social media ne bwa bwa kayina jo gati ne banda ya mati ya bageta ne kito ninga bageta do gamo ore tani ndia masi shida or masai medola gata ni jento gela kwa ora ge de bank ma to mo zango na gati bo nwa do la jo ole ga ole
0: na ga na fanda ya ara nga sole mai
1: I don't say too much. Kila siku, kila siku. Niunga mukono, na leshia gato ali kila jira. Nagi na jogun keti shida angko bar masai. Kakore te ne te te poken. Nagi na jogun masai njito mata kulamu. Ore angko ne me piki embene anarobi yeni. Ne me lagi ki ndege ya anarobi yeni. Ore angko na geti yake. Eti yolen tutu, eti mandaine, eti da isero le hadira. Kaka kore dende tu miri kore sida na kishugu nyaga ngo binye. Kaya na joko ndenye to mazo resources zanga more ulonga na likiata, ne meltonga na kwa isi legayu. Ure sae mao forest, na kayu nila isacha mo irada wasomi. Ure kiata ntoko na joko mao complex. Nore ngule mao forest, na ya wake title na igero yaka 273,000 acres. Nore mao complex hona gaji bage gani yola muta na jolo wan si yela lana le radio muda nado na ore mao complex na da yaka ipile onto moni na apsha na ongwan elifu mia sita sabini na ine 1,000 ore taito na uwe gamba la ngare narok na 273,000 na ore yaka ye elifu mia ine galifuni ipongwan anchata na bo elifu mia ine one thousand for 1,000 acres neme yolo yeneti neme ata lariko nile naroko ikilikwano otio lori kasai itio kilikwano ngito kwe narikito narok no ajogajiti kajeti three quarter ama forest itu kilikuwa no gavana itu kilikuwa no senator itu kilikuwa no mcs yote itu kilikuwa no larikuni yote na wakalo na baga silent amuge urei ke urei na narorongu ke urei andoko na urei I don't know na yuna joki
0: na gese ba jongal suni bare oeka I igiro naratol
1: itangasa kile to sana etuadol wore ndoko na to dua president la Kenya gira bonga ikonji title lajo ndio title lienyu ya Mau Forest ito ko 1273 na gayo lana anu ajore Mau Complex na 674,000 acres na yaku meti alonga ni kilikwano iti kilikwano alonga ni ajoka jiti kuna kulenyo
0: ni
1: wore nkop orma say na agayata shida sahi wore nkwabi nkop muji orma say na agayata shida na gayo alige tenito kia endelea nkop orma say neja ama aseko njuna ajolo wani kwa mfano wano ili ndutu loyo la joki yukura 2027 na kwenye nkwa parumasa yoda isiri ya nyagi gile 2027 yola jumekure yukura meete ntoki na itokini ya nguwata na wapu nekure te meko na haki siyasa kinye tate radio leng wale nkwa parumasa kiata shida ata shida sapo kiljamba yo manda town Mau Forest kulo old ground o atay na le le narosura ele le ga balo ngor ngor mayel nya na yodon ya lo ngor ngor ya mje di ama ni ngira gra e mag na ne jetu na to na jo mau prokoshi prokoshi na me lo pen ngo le lo le mau o bu ge sha rip ni nya na ko pen nya na na ta do la jo ma ne na ta mu ga du mu nyer ma sai ne du mu nyi ne gwa ya ku le ga to o reden a bu ne konta se lo shamba a me gure nji di mai maintain na ele shamba le prokoshi pran ne gwa ya wa ai konta sha sho na ya ga to ma tikita 30 50 200 pire mi api ngwa che no res nya le lo ma sai ya ta ba ga la wo ngo pa nairim na ta na to le lo ma sai or kijana yidi mairomo ya kambili ya katatu ya katukumi ya kashiri ishiye bunga di nyengi kundi or kijana ni nishore mire mwosu ninje netu minana kwa shene mirene lakisi ninje ina lelo na nayaka hii ai shudur muru wame homa nyarubi ene miri yake nye ito kifoida na jika
0: grae
1: kama meata ngerai na grae sponsor ene meata ngerai na grae meata scholarship na grae shoro na yaku kiate ngopo romasa shidole
0: pa marate torbungile na roknoth ishu kukuna kwa pia romasa
1: kwa sore nya kula shamba imuju kula shamba impo ke no mane ta town me ke jika shuku ne me kotini kibo akin tangaza ka aje hakuna hiyo kitu back to normal nepo nunu ya ga itaru ai plan to kiting na asike pole pole mke ata generation on kara na gra yusai na apo no netu mkule ba kule duat sapuki na lang na lang na ata lari kola sai ne gore na na ore nye na automatic ake ore na automatic amo kai selega joge galo da serer masayor gafana sidai na selega joge galo kule ga riko sidai ora ga betu mo lari ko sidai alwa a hona nye na ata na na ona no bungele na rono ada de nige tumor gafana ku pompafu me ata ntoki na rono na bonu lo na gai sumba
0: mitashi amita
1: aguna ore na na automatic ake ore nye ko ma sele lima na sayo jito ne ko pa nge nyu tantare tiyo o ya gor bungele nya ta sire eki wa ga ta sho bo ngi ne weja jore na kwetete ke nonsense apa bo kana ipanga kiti ni weje yakuna
0: ya ashole ngora chuti do ropa ngwen kitesheni to shokiyo na simu kinga ma simu ni dari chatani miado or musuri na bishana or musuri yare uni na udu na bona bishana ra hiru musuri na bishana uni yare na udu are uni are na bor kile kula sms 21222 or facebook fan page my nfm 100.7 ngi bani shuri yok thank you tesheni tanakenya
2: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
3: Mayan FM. Ore olo shodro alchomati.

0: oyeleyo,
1: oyeleyo, oyeleyo, mayanefe.
0: Oyeleyo,
1: oyeleyo, oyeleyo, wanganuluchu.
0: Ngagenya nagenya,
1: mayanefe.
0: Ora madiyaduva,
1: mayanefe.
0: Yilinga ulele,
1: mayanefe.
0: Ora gera lendeva,
1: mayanefe.
0: Wanganuluchu lai,
1: mayanefe.
0: Oyeleyo,
1: oyeleyo, oyeleyo, mayanefe.
0: Oyeleyo,
1: oyeleyo, oyeleyo, wanganuluchu.
2: Sepa katoko linya wangana olo shone sola kiti hatu ya nkake nyama ya nke grajo bekri mwaki debe nki guwana ya nkake nyama olonge duta rapa ya kejimwara tuti le muwaki ya mwishmo ulkeri mpote ule sadera hati nkite sheni ngili kwa nishuri ili joro sana liki ya rakira narok nothe siya yora barabarani nki gerore onkera sukulu ni sibitali ni ositima kenya malu lintene besi ya onkari yak eto ni musia jore mkulubundi wa masa ine mesirian kia loito doi kepuri weti nkumok especially nyiwe ni jine public na kepuri to unko ito yi na atiangala nusapuk uling jumpaka kini bongara maa sepi herip enkopenye mbea maendeleo kikira ya makita na kenya ngilikuwa ni shuri yote ngiti shini yata swali tosho kiyo kina simu safari kumu etel pengi kumuki ayini ni mwende kwa wali nduwat or maa se enka kenya maa yen fm
3: alo maa yen
2: maa yen fm ni nina
3: yenda suba
2: ibu uling
3: ibu uling
4: suba uling
3: kawa lara jama yu onkareta
2: wali aratia to onkareta
3: Hili kasiwa ore ya nasi ya hii kwa ijamba hii le north mungu ya larisa ina kakira ina kakira rana kata
2: ijamba hii le north
3: iya na ilo di kia on amini kia hii kia antare o ata tunko mekira la hivu bogo kia kita hii na hii kia sangu kia hii kore na nyamani kia sa mwata nana hii kia kumbei ino ili shia da yalu losho nana rame kia nama kia mwara banga hii na hati hapa ino kia towa ya ana ada nota di lega dan ya di mana mana aja
2: lah.
3: Tapi amaran itu dia macam tu. Tapi mana tu boleh nak kalau tu asal lah. Naya lo begitu ni dia naik ke dalam siapa nak rasa nak lah.
2: Unni.
3: Orang nak tu boleh awal de begitu macam ni je cuma.
2: Ibu kerja tak?
3: Ibu kerja macam tu cuma lah. Tahun kau sudah nampak mungkin.
2: Oh, pernah kau cuma lah tahun. Eh?
3: Eh. Pada mara ni jadi si pada ni macam tu lima jam lah siapa jadi nanti ini mungkin sama ini yang invest ini macam tahun tu si tahun kad academy
2: he
3: mungkin gaknya nak gaknya mah
4: gaknya lah
3: kalau si dia mesti dia jadi sama dia di academy mungkin gaknya nak gaknya macam mana dia jadi
2: he
4: jor musiket
2: kisi town academy ehe
3: na gore rene je go lawa sa di ni ma bana na go singa ke nyana go na sa di le go rene ne go bi
2: mhm
3: na ke ini o lo mo le go le a medina se ba hata ke do ga mo ara nyana do go go arma sa inga na ga ba tsa sa tlo ka na go di ya mo da na ka le mo do go mo da kana ke
2: ne pe ya go tsa ma la town
4: Tia kusinda pi baliaje. Tia kusinda pi baliaje. Je jige.
3: Bora na wau
2: mpya
3: na kijana mama mama siki wau.
2: Ehe.
3: Na wau kwa wau wau tenda kumata amato miti juu kundi.
2: Ehe.
3: Mwana la kwa wau familia kita tega ni kwa kemi. Aishuru kemi yangu ni bemelo juu yao.
2: Bemelo tu manda mano.
3: Eh, nak buat macam ni buat ni
2: lah. Oh, jadi siapa holding ground?
3: Eh, nak buat dalam tu orang mana? Nai tu tak nak aju. Nai sepatu. Aku tu nak aju dalam public ni dengan rasa mana ni siapa
2: ni? Show yang malarat ya?
3: Hah?
2: Aiyah, kira dah tua larat ya. Basi kaki kita syukur dah masuk lagi nak.
4: Eh.
2: Enggak kenyang mai yang FM.
5: No mai yang FM.
2: Nenye na.
5: Ya.
2: Subuh holding.
5: Oh,
2: jauh sener. Gapan lagi? Or bunke ngoro.
5: Or bunke?
2: Eee.
5: Nandu lah mama, main karong lagi minimi.
2: Hmm.
5: Aku mau nyata berani, yo mayen. Ini kita mironta ya sidai.
2: Eto nake me sidai itu ki?
5: Eto nake ya ini, aku panya rasa ini minimi nyukad bisa.
2: Ashe, jauh main ngorai.
5: Ayo.
2: Olo iri mirimi. Ken dua senung, kili kwa nishuri. Mwishimur kerim pota la sadara. Mayen FM, hello?
6: Hello.
2: Ima yana fema na.
6: Hello. Ewa kama yana fema.
2: Ni yena.
6: Ewa kama yana fema.
2: Ata nama.
4: Ashwala.
6: Ewa nambaya ra hello.
2: Ewa lambaya.
6: Ewa kiri bongesa.
2: Hmm.
6: Bongesa la harigo ni.
2: Mm-hmm.
6: ina njere wala jira da masa ya mulleri na mal
2: mm
6: elo
2: e kini mo toye
6: e gira ngoba e gira ngana ka au do ngoba
2: mhm
6: e wi nyana ngwa renya na kijiro pongezi
2: mm
6: na ga jingwa wa rayo
2: ee
6: na go e go lalo
2: a sholen
6: ee
2: aiya esi ya yango pere jogere ngoba ngai nyalari na kina ina ke tumi ruga na goira shene ngur pe min nyalari ne mi toki ko na ne jango polo shu lor mase en ka kenya ma yen fm pole sana ya ta ne ke radio simu na bo pengora na kiko ti ngoto e facebook ko lo ti ngoto ye sms ken duwate no ngili bwani shere mo shimol kere mboti ole sadera tenkite sheni to mba na e berte si ya yiri kore en narok nof My NFM, hello.
7: Indiana.
2: Wey.
7: Ibo Ling. Ewa, gala mani.
2: Eta nga mwa? Asa.
7: Aro ni mwa ramo jadala.
2: Hmm.
7: Nani nye sidai.
2: Mm-hmm.
7: Kana ni jaradu do, egunu lalivoga asana do, gunana ajiga, muni jaradu shadido bovi.
2: Hmm.
7: Na, aga sidai na ajina nangil oroto.
2: Mm-hmm.
7: Ambo ya balu odi lwa di pengage na ane ne dene na gawa na sini zaini ni nye mada na rasa kukul
2: mhm
7: ya kata dorai magi ya mwenyaji wala mwenyaji ya tuwa
2: ye ni nje
7: ato kina kia tira lakwa peja kaa jingola kete ekwe na ibu nye ndo kiri nye dene ana amana kina tibaka japaya
2: mhm
7: ya kuna meiroa kunga nagele lakwa nwanya jone tuwa matobu
2: mhm
7: ya wabasi dengo mkuto kia tukul e
2: morundisu nekun kiasi ndo ina bonu agolu
7: ya un kiasi ndo na bonu agolu
2: a shole nge nyangu si
7: ke yo lo tinge oro ke yo lo ka ke ile jo na na ba ore endele le kuje ya bnaga ka ga ube tu ya we ya we ndi
2: mhm
7: ya we ka ta ndo ndo ba wana edi wa kana ne ori jo yo ga mu na jo na ba na ni jara je di gongo
2: mhm
7: ya go da ndo ro ro jo ga de ndi ro na ya si
2: Sholing.
7: Nyagwanga ya ya nyane kiyo kwa nwani oleza ashugwe yosho.
2: Mm-hmm.
7: Eee.
2: Asholing kima yeni. Enyangu sinemele pela shwata kisajwa. Asholing festa, rona jo Felix Kereto. Streaming live te muru wana yesu ya nejo fully represented. Good morning mwishimoro rokyo link tia kikitize nebo Asholing. Asolo kisir nejitinye muru wana jene kamurato pusi muru le mao nejo katumita tabarake. Peter Sulu Sokoine. Atumi tuto brake katoko la tiyo subu kwa lelo ita emurona jene ntasekera na jopo ngezi adalta dance on tire listening to you loud and clear iti emurona jene enolo sirian tose uri nejo new term ulikiri mpoti ya sholing adalta mayan bless good morning getting you loud and clear iti odo inyorasha a sholing meshak le shao mayan efementa subu kwa lenke jinjinia meshak iti musenge tidi aleka jado county benson simintei lengel good morning getting loud and clear iti emurona jene neka milil Narok West, I don't know if you na joki, eh, I show a link, eh, you two time, and copper she. Well, Lemon Boshi Senior, getting loud and clear, a show link to Murana Jo, eh, Olmeyu Village. A joki is in the Bonajo Pongesi Sana Mushmoa, a grammar lot, root, Kiroma Swally. Aha, kai you got any bomb Mushmoa, Nanesia Yosukuli, a vegeto and Karasukuna, Consanto, Pogana, Jamalina Savoling. Nini ngorona ji nkwaitu na ibori yiki sinina pimito ngera ada jisukulu ni brazo rono jo brazil rento following from kamorar mau nkwapu na gara mwesh mwa nguru nyolo rika tenof ambia akumbuke ndio tunamalizia ile barabara netu kitum ok kitia barabara za brazil dela kamorar
8: ok kumoku lada brazil
2: oh good senja pati kwa le senja sholing nejo kitite nebo nelo tungandu kyo oleratia edi rigina yankareta edi gita chama le council edi weti nashomo tereshareri kore no akeye na ate narok town tini weji nejura na polonge jigire panga manda mano te CIA eliminate I think yes nere jo idobe lori inolo
8: ka jidi oleratia ngaye
2: ole kedija oleratia tidi alo on tidi alam nini ewe nejo ngareta
8: na kaji na ina nene jo shomo Richard Ole Hadra
2: riyo rewe ni timara link na ina kare shomo rewe ni jo kisi town academy na Richard shomo
8: kisi
2: peseba kisi town academy
8: kisi town
2: ee
8: ok sasa ndia masi yola jo wale ndoki ya dokoa netu wakata mejaga tamanda mano na ipanga kenati nati oltungani jwelera tia duna ala yulo amo ai magana aja jore we por masaya o shabautan nige boyo legenda te kirubis na ino longa baina na ino longa ba share masaya bu aju gelundutu wanyo ore nye ino long ebuito ya o shabautan ore kitiyo kirubis ore nkiteng na ino sake ino long ole sadiru nyangwa
2: no long ehe
8: na te nebor masa social media na gado le press negenda ito kubwedo le genda ino long kito sho yola jo kito sho kura 2022 na arabo lo le ntuzu ore 2023 ni kubwedo le genda ki greater te ya
2: ise yole manet
8: haki or masa negore lo jo le ratia na aje me yola na juto lo ore sibe kubo nusia ina jo maraling ore maraling no a nemal jamba lor masa ore maraling na embuloti na plana ke nore pe plana na gato na area no le sordo cha maleta un garsul ya go ne show yo kimbulori na bana na show yo gam ga barmuru wa goti na ama mamu yolo yo no kofia o se na na na po ke ni no si ji na arena membuloti na na ne ora ba pe ke plana ne we no le le nga le sordo cha ma ora lo ni nyaga idikogi na lo ni ji ole maleto nore council na gishoro haki be yi plan nkop tango ito sidai maite miniti a council shwa na full council ni shwa yombulote sholona bana loyu no ore mara linga muka jor kisia shi loben neme na bloti ya kena ti tao na nor kisi kajore na tao kajore kajore kwata na adu be amajo na tribe na bon jawa ta nus nus ya town na kajore kwata na argisi yo kaja ya kure na ta mara link na mbuloti na ishoga bas nyol ngwe ndo ngwe na bana na chori yeki terichata na bana na tileka ya rikoni ore nyana no kayo ta na ligir masai ore nanu be ya ko chama na meki ya ta jamba le kan o jilikin choi ti mbuloti isho wo shulo yolo ndona ko yolo simu ite ne amore block 11 people ane no le sordo chaman ware newe ne jo purko ne na ne jesilota na ole sordo chaman ware ndog na jo block 10 no le sordo chaman ore na ba gor council na na block bogira uni plana council kage kara sana sana no chama le town planning na gara ki asanyo ina CI ina planning
2: okay
8: ne ware na mongo ware na tog na ji kisika academy
2: ke bol ore naitan
8: do ni nyangolo na no naiteru aning en tok na jo kisi academy mare chief school na yulo or kisi sabu do na academy ne anana na ti mwamba mail na yulo si school school kisi na ti mwamba mun nya da ina kaji ni nyana na jito lamo me yulo di nyela na jito
2: ga me do na yulo ajura claim star na na jolo ngana na isi na itene yulo na ne ra ku kweli do se ba
8: na ma to liki ore na tok na jo academy na or kisi na mwamba ti nore mwamba neme pato a town neme oljamba lo lendo
2: lormasai
8: lormasai wore na no oljamba le apa ngwa group range na jo ngairamram e ko oljamba lo lo benya ba ke lo de mirage o de miranyo lo pen neme rana ano oljamba le nye ni nya ngolo na ke ne kwa ke sukulu ni e ko re lo na me yolo nya na jito siasa ke enye tai lo osapo yo gracias ya zapoto me yolo pile na jito
2: kesepa
8: na ke yolo masa ju me ya tan kolona saliti ne tendo na ji mandama ne ji ne amore nya na ra na yola jo ga tsinya bu de masing de moro ra ke na amana ja ji no longa homo ke shola sadara ro bi ene bego ke na na shoro bi ene mana ya na ro bi an sa ye ju ke ti yolo ngani o do se ai se sia sala nya ni mana ya na ye ju ke ndu tu ba lu tu jo tu ta mun jo ro bi ene milioni 50 ma ga isha ke pa ga ro bi ene cho ke hadra be melo manda man mama ya nda man na no dare cha tole to nai mpaka niki mputo kia bono atu mwale ato naiki wa shuto kura 2022 meata wale ato nairobi ya ni ya kure duna kiti peti o siyasa na yudo na joki ole ratia pi fikiria adua ko siasa sidai nemela iromba nemetia mora na jole hadra na giyo la ijibu mbe nyana nemetia ata ngolong na jormasa eji saliti yo le hadra ore de na tejo na aji ara na yukura rumasa boy saliti yo gno long abu aja bautan ne boy sho jamba ilenye awa ka mandamana ba no to gialo esho moy dormasa o benya jo
2: Kinjo idiango. Uwata arete joki mekure kinjoyo.
8: Arete jo na jikati tenebo.
2: Okay.
8: Ata saa ya mgeza sabay longori gu. Na arete ya tena usho. Awele nyamato usho kina olanga subuhi. Najoki luana kainyo dibetu giligi kori gu. Ora mgayi la jikira ipankori gu. Saa ya sidai. Na kalo na adu fisuri alai wangosai na siyai.
2: Okay.
8: Na tadini ya nakuti biko liyaba na atu nukiti lo kiti shamba. Ora ya bewa ushila loma sayi lo natumo. Niku ba adotu ni nakuti biko liyaba me ati ya mu. Iti di anko lo niki shomo ule ntutu adotu ni na biko liyaba na atu nusinjo lo. Lolo auto nai. Nore sinyo ile ntutu ya mitu ito abiraisi ya yankop. Egu ba adotu ni na biko liyaba na bani niki shoma adotu wa nenya mu. Yobo kira haro ule ntutu wa homa adotu.
2: Kibona idepta rishata ni miado aliki ajungi ndi manoto skiza tune ni mikipike ndi shata po waka rishata ndi manoto skiza tune inspirational motivational jokes araki Bible verse ashu Bible verses tenera oratutu yuneno nera waki 23175 na free of charge na ingama confirmation message ingwa Safaricom tera oratutu yuneno tera waki 23175 na free of charge ingama confirmation message ingwa Safaricom
9: Ore esa nikibaikini
10: Ore po kin ojoma Ore na ushinde nini nindaira rapo
9: Egin tabaiki ye tuntire nilino
11: Ore leba nipana na mashuru kajabe matavuke kalara resi
9: Tini inga malo mono usimu ne juruno
12: Kwa kani jisamson Ole gebuam
13: Kajino no Steven Ole saringe
14: Kaji timo ditori ken
9: Amwe kilangiri kejege Niki burburge li osubugi Tenkobo kine namma nyormasani
15: Asiragi pina bombo indi na apsha na mayen FM Tiadu ode giligori sendro lulushire transmara
16: Asiragi pina bombo indi le mayen FM Taka undurige juado
17: Asiragi pina bombo indi na apsha na mayen FM Taka undia narok
9: La sirak lang lolo mon o rengariano na dede.
17: Kajangarna Diana Seneya.
16: Kaji David Olesaini.
15: Kajangarna Elias Kitiapi.
9: Ningama Tembolos Oltilendino etia wangana. O gereshara tenabaikiasa.
18: Mayan FM.
19: Mayan FM ekenyor pokingai erumito yok enaibora jijik
20: AET
19: oloroito
20: oloropila
19: olenkomei
20: olderkesi
19: olopito
20: Mayan FM
19: erumito yok ololo jikoshi
20: ekibore olokirikiraya
19: wafo
20: wamba
19: tenebo otale Mayan FM
20: ewangan olosho
2: egasipa katokoli nyawangan olosho kigirajo pekindi penki guwana tenkake nyano olong edu tata nama yolo mwishu mwakajuka ikili guwana swali yare na aba yepe kitu mwiki dipe nki guwana na nchere ite junae meadhar barnote siyai kai ilu tu igiria barnote tini ya kurubungi kai ilu tu igiria
8: asho leng ata sinye na swali yol tati isha ajo ata ishildo wana kwa jito kira la kilinik ata ndako na jati call yol hati call oro le sadira bagi netu kwa la kilin lakini karol dongani very smart na mayo la jangin kuna pita damu ya bengi kiliwa na maswali kake kaya na promise riki jana nile na ronoz shuwa di nyale na roka undi kake na ronoz na aduwa na analutu ingurunye lorika le bunge mene kitipo le bunge kaya la jangin kuna demand kwa kena hako vya jo vya hako gafana ili nye kare shina nu nkweto yuku moko lena jo kaya egin giri riki jana nye ore nkweto number one kia atashi nkutukaji niku moko maingura kinye riki jana nye siyeti number one kiata national government aje yolo ya jore national government na kiata department kumoko leng nkweto ishi nabu ina na jito mayina la ingorra ke county government ala jore kijana nila naro north tau maingorra kinta isi ya ita county government of naro kiata ministries kumoko leng na itashakir minister ni nikiata department kumo na itashaki PS na kajiti shuka itai kewona jine na ofisi ni angura kiriki jana nila narok ACI the national government kia tendoki na ye parastatol yole shajume yolo longa nago leng nore parastatol amu yelewa ye kia tantokitina na anana universities shua antokitina na anana enze dakunegu ya sungiro shua deimbengi na mwugeti sininja part of parastatol shua kiata parasatul kumoko leng, I think ni over 1,000 ikita Kenya, teniki Kenya ajo 1, 2, 3, 4. Na ngoi tu ni anangu leng ajo kwenye ngora kinyal kijana ni 18. Ngoi tu number three. Kaidi maithai kiaon, adejo kiata shi 47 counties te Kenya. Na uwenye ni anaroku meata 46. Na hidi magai itayu, kila ngolong siku moja, na alone ana counties, ambaya jenga kiwara kafana, na has introduction, na jika aji, kirumbu itu ele sadira, na rarbunge ele anarunoth, kayuni kinjaka buwe na gafana, na fasini ongerare. Mana enye, netu isho ngumo, joka ya dhuru gafana ili hake ninyo, lorbunge yeye, ato dumenye na nalo kisimu, shua lo mambase, shua lo kiambu, shua laji. Jama ikiroga enye ngere inabo, kiatu kinkere ngere 46, nene weje. Meti ita account yang, kia tasi kuna kerashe kumoko lenga mwe ure nata abroad na iyo lo siye nara nana Canada na US shua kuna Europe na kipu ito nkera ule ure migration sabu kwa lenga kuna kulu urede na maitumiana nya numbafano rukokoyo na nana ukwabisa iye gira arumo la rukoko lenga ngere nye meshomo ito mana ene jetera ule sadira 100 kids shua ngera miya moja abroad mehomo ito siti mekono ibelekenye maisha ongangitenye kia tasidi ya nasi ya biyashara nikijo kende maifundichara kijana ni 10-10 tano 20-15 meiriji sangu titi companies nintetea detentional government nintetea county government nintetea deku kuna rupi ya ni ajo miyakure kiyo rupi ya ni ang na abu ya ulongana from kule kaundis hapo nwesho siya iti neji meadore 70% na alonga na liongwata oya ishuwa deni nya 90% na ase ore sinye na kule si iti nena na igere kijana ni teniki mfundisha na kijana ni lang meada over 500 ampaka 1,000 uwebonga ni shorungure kontraga 2 million, 3 million, 5 million, 10 million mpaka siena na ICSA ninye na naikiri kijana ni kiyata sisi kijana ni kumoko nyoro kijana ni kumoko lengo nyoro ingire umore leme nyoro nje mambo ingine nyoro ingire umore ama nenge tuabiri lalo baribarani niki support kijana ni me nolitongu titia capital lenye na terunye na ingire umore nye na sitayiri baribarani migiri lalo shamba ilo wana kumoko ya kure nanu kaate shika jikire shajo kiri maasele narono kaata milango nisir na inguragi nyenda isi itin na kaata na milango langu nipo kire siri. Kaidi maikiano 1, 2, 3, 4, 5 ambaka ni anaisiti.
2: Ok. Ura mbaya nabaye, pekitu mwakia hata mbaya nkata napa na esia yesiri yeni. Kata duo len sana sana ni nye toluduka len Narok. Amu Narok North ni yeti. Esia yesiri yeni ajuketi ya buri uling. Taraka lungana kakijidu yukatitina atisiana. Neki grala uwa ajukajiti ya nyamali. Kesia vitengu urpilisi. Kesi ya yeri kore kanyo na grandele ame si ya yeseri ya ni tenaruk nuf kanyo na indi marasa pedola juu
8: ore si ya yeseri ya ni na kasefa kia ata crisis oleng si ya yeseri ya ni na kia ata shida na ore tani anababo na kita gemeri kore nati amu yolo na ta jore te mba kumoku na ake ngorore nyana si ya security matajo na aje administration security na age ngora jungai nati ka kwari kokoti ore bado la jilo na ko to le zoloti nimitoki kasa na sia ye na sia ya security na kure na jana jitu ore ta nanu tenalo na nyama ta kara lariko ni le lore re ota na kufu ota no pia na kaya maana ni ule na kaya ule sia ye security ya joga jikunu nemede neweja genti ya masi mikiata ya security ure Narok town kiata na atashida mekura pe bikangata ini nga keja ataragi olungani ni mini nga lariko niro ure nadi lariko le siasa na ure ntoki sabu kule na yankiroroto tenilo saa ya na mau ekira isumbu alunga na lante ya security ure na kuna bari ya kuna kulo polosi mpo kule kire sharo kulo kuleka jirani lang na hiki atashidole, ni miti olariko niro tenedole na kata no mama ya mau, amu iti na apwe ingortuke kilenye tena natimi na ule na natimi na ngu nenye nisumbuare, nibungi ngishwenye, orma saibu itanya na natokiting, ni miti olariko niro na bado ni security, ata na nijadole ngutitigwe itena na no police station, na nijadole biashara sae na tekuna police station nibungi rilonga na lang, nipo ya aitisha sekari nini, nitalagro bia ropiyani kumok mm-hmm. nesia ya security ore na kijanani mm-hmm. ore na ngare na roketa benki to biashara na ne kimbunge ki tene bunge nyor kijana ya belo le kai lalamika je je ita sanaje mm-hmm. eje 100,000 mm-hmm. 50,000 mm-hmm. nyo sujini ne yala joge uror masa ole ngotini mm-hmm. Gede marmasa ne 2 million ne meta makosa mm-hmm. na ata tendera ge je ba mu bike ko tini mm-hmm. na security na na bogo ni mikiata mm-hmm. ne meta la riko niro mm-hmm. ana mfana na ngulegata na ngulegata pe nguri nga na ngula yune na tanguro kite tenewenejo sakutieke mm-hmm. enkera iya kena tobudumunya lo police station ya like likono la lashe jaji nyo pibunga la lashe lai mm-hmm. manaje nelo ngelungani ya ara mare jamani ya peji paki nete mere na yini ama enele nga yini na de mere aji nyo pibunga la lashe lai mm-hmm. ama na kata makosa mm-hmm. ime bungisi nyabi katuwe na
2: kono esere ndo
8: mpaka nebo nundo igu mpaka vya ngori yu risazi nore nena baba uke na security mingaja miki yata na kai promise wa hiru masa ajo kitani neki nchosho na nafasi na hitu mtu mza security nye sida ya mo yiku mwako leke mbana hidi maitaja na ni miki yata security yata na mwile kata by election yato kule wabunga yate kule counties erikita nabakito na jo beti maina nebo nwe kampita ngari ya naro ni jobo nwa ilimu ajo kai nye sita ngari ya naro nebo nwe panga kiyo mpaka naku irubunga ili ya yuko bobo nwe panga kiyo irguns njobo nwe panga kiyo tia kasi njobo nwe panga kiyo kinyo ne miro la duari kuhiliki yata la county ni yaka yuna jo miki yata security yuku mwako lenge mbani miki yata ya security yata dinyana siya yu alja mbani na shomo na eto na security issues ina miki yata security ni yaku kayulo lenga jiki yata na chidwa ya security
2: ok tankara kiri shata mbaya ngeta napa na ini yuna ikaitana bolo sholo rumase
8: amadi yata neto kenda napa yegi ngendo
2: iyi
8: kai na ina wosho masai simu ya
2: mo maswali yu erishata na dola jope nyo kake kino toto kele kukumu kwa lingi special nyo ya Facebook kata nga mbuzwa simu yi na amore maswali nyo kumudu na hata na kaju kweli ina nyamali ni kiaga nore ntoki na yoro masai tonka jiti ngumu kwa lingi nea walata ama meke nyamali tankara kiana kinyamali tankara kiangare kinyamali tankara kiyo sitima kinyamali tankara kiyo siriani insecurity kinyamali tankara kiyo sukuluni ore ntoki na yu most of the time ushia kituke graya magneki ngarana na dua na ewalata kainyo kende matas kira lariko kile nye peke dola ju kenoro kia
8: wala kena ok ore mba nge tanapa na ite maisha urmasa na kayo anajo urmasa mba uni kayo anajo urmasa enye tama ibongata amu ore nke bongane ngolonang
2: yes
8: ore nke bongang na ninye eti ushindiang ore mba yare kayo anajo kende enye to engorutuwa larikoku na amu njitota amatu nguwezo oruma asamu ikino tizoruko ni menile siyasa ojolongwa ni njitota teke luwagi ya mgaro linyi teke luwagi ya mgaro loporo linyi teke luwagi ya mgaro lor gilata linyi nore lelotonga naki megira amira gendai manifesto na abu nwa asa gendai ta isere ure lelotonga naki ne megira atumu megira isha ate sile amore saye nanona isha oke one sila ajo kaltu ito bro baribara kato prisipitali kato birinkari ya kato bir isukulu ni kai geringera inyi kai shonda security atipika kwa one sila omba na haba ya napisha na niku kono ikili wana ajo ki ajo kore nore kolo koni mele siyasa ojo orgila zalang wakara nano suji nyo kara nano odomo ngi kara nyo ure nana neme manifesto miende matosoje kalo ngani na sile naro koni mele lo le siyasa ore na gadar kumoko leng na gira ngola ka ati serikali ole ntutu are tandai ne ituru ta ta aisho kulie ta kulie kulie aimua kejeshe nyo kejeshe ngala ngala tara na keji nyo
2: ngala ndir
8: izeru ta ta aisho kulie kelani ajo itoro no lentu tuna ni jota boitare le larin po ken gira anya tokitingi nyi mega to la damor bari bara me la damu ngare me la damu ngikiro to ngara me la damu aitoki tena adita ruwa mwesho nya larin abono eta kuna na lona sidain na le sitonga na ko shete o shepe tanda na ga yuna jugin ta irma sai enyi tongo rutu lari kulli nyile ndi medeme ada si chore lemme sunguro li nyile mera lele mak li nyi wore mbaya yuni na yuna najo akira nguru lori kale bunge le Naro North na isho onda na promise spoken na yuna omone ndai wogen najo enyi ta support toki amugalo to ibelekenya ngenda maisha ada or council la miaka 10 na ada associate murwa banati na ada sati na town na ata na gero ingera nyi na ya city mane murwa banati na ya ungari ya murwa nati engilikwano na na isho longa na security tarisha dabai negata sa CCA tina ribolo shoto ngolongi kumokole na kayo na jongo ntayende kwa kyo siligi ya mkara karo lungani uidema ipe yisile gayu to ngolongi na abono na yu na jashole nikiti tenebo na tishepeda mayan thank you so much
2: ashe kinto jaka nguru lishata ndiko mulia mefinya nado lomon niki nguru wanao yu lajoki ya magaradi ya sana buda nataki yu aldaigani kake enetepat kito kito mulia yu ronkolo nemele kwa ashera nkara kini duwati nonok ashera nkara kiyo sili gilete pekar masai na ashera nkara kiyo sili nete pekar kawon ajomba anabisha nado yu rasentai pore pelo tunayene tumi tongolo nganaponu na anjigili kwa nai ora chuti dorobe nguyen kitesheni hali kia jukio rata kia 2014 nebo kameme tv na ende anoti mkoyito na juu ene pang tv ora kipi bolta ara decoder ino ashu digital tv shomo menu ashu settings teju installation e channel za raki channel search nitumoja rasa choose ntumo na juu auto scan ashu auto tuning ni ngora do channels po ken wara kebiru moja noto moja bas ni safe po ken mara moja nitumoja ato lwani nitum K24 tenebo kameme tenguru ya Pang TV Go TV Star Times na itumbo kentara tiatua Pang TV
20: Mayan FM.

0: wala ngoni rabaye sayle henda ma heka jitimo di tori kenno la ngoni mayri amare may sholomon atondo hobum etu eru rolo sani lol police se se nyon won lolewa tankurare na borolo gele mungi re county kitui yaso juna gna operation ina rasta lob sani le seri yani ngole beto mina gar baro se seni lol tungani na gari na mul wani re gina ka jo keti na gar boli gai e gili wande na gar lob nyon go bor na gar dongale nyoy men na be buna ga ba se bo hulelo se seri ne yelo ni na ga na gar ko le nyin e bele na gar lob sani lol police ra sheki inkitu hor police mungi centro antony maina jidaro na ge hebo do ya a se jiro de na gut pengoruni nage abengoruni nage nagarani ter kule kai nengoruni nasien kai nanarasa ina rushe gibna ka le munchere e gibna ke kule seseni hoyo to kino sha ke dera shuron kulo ngnar do soidi dere gibna ka jo e gele lek erni ter kule kai na ko tururo na te namruwa e mwenge
1: tumepata mili mine number 2 wanaume ikiwa wewe uko na relative ameripotiwa amepotea tafadhali sana kuja piga nini report si ndio no stone will be left unturned bado tunataka kurudi kwa hii gali tuanzie huko juu tutaenda every small inch mpaka tufike huko chini just to see. Tuone kama kuna kitu ambayo pengine bado imejificha mahali
0: meagurugi ila mailon kera tene mera yang kanjit oromo nagla hoy bonyo na hormali mi gido lesugu la masanda re wilson tololo e girana ga yo ginde wo be qoragna qorma bar shillo ngana ne dubi an kanjit e gibel na kanjo ten ne qoragna ginde wo ngesma ongra ne ne te o asho me mana ginde mat ne meti na gan kanjit ne medina sianta isere ne na kara e magana gelo muni era sabga na gan kepo sheto ngana empejiro sugulini.
2: Sasa usipotengeneza ile

0: Kabisa, yes I do. Saddam hello.
1: Silgajo, tifaudo la depa yendo yola di singoli na egra umono.
2: Yes.
1: Mhm. Amendo na nyisingoli langai.
2: Le Saddam.
1: Yes.
2: Mhm.
1: Ojo na yes.
2: Yes I do.
1: I do.
2: Yes.
1: Mm.
2: Yes, I do.
1: Nada sa prak sunda brage. Amora na bolo.
2: Najo yes I do.
1: Mhm. Kido wa yoga na.
2: Rayo yeruri.
1: 15 years ago.
2: Mhm. Rayo yeruri. Kaya migure lagu. Ne mera na
1: si. Kumole la rino len. So sa igra mo dogala ni mo na sa igra na jo terra pa nyo.
2: Ormaida lino.
1: Yes, terra ba. Troy Ormaida.
2: Lino.
1: Lino.
0: Terra Ormaida lino tiatu ramati.
1: Kanyo kenje ele maida lino. Kanyo yes. Sidano lino tie.
2: Mhm.
1: Ele maida lino.
2: Yes.
1: Na mula sma ber sidano na jeni no ti.
2: Kweli.
1: Yes. La sma ge ber. Mayen.
3: Alasi.
1: Oye. So babi.
3: Ah, ni na gensi.
2: Aranga mwa.
3: Yes.
1: Thank you. Lorusi.
2: Mhm.
1: Dan kra kilo mosho maida.
2: Yes.
1: Mhm. Kore nyama le lola ni ngone. Amor maida na nasma na de ye no ne gra ya ke.
2: Kweli. Na mi asese ni me re ni gra.
1: Nasma back support.
2: Yes.
1: Eh support lo maida le no ne ngon koryong.
2: Kweli.
1: Jo nasna no de bi ja ni ngai ko ni ne gra ngor. Eh nyoro ibwan. Ya nyoro ngong.
2: Kweli.
1: Mhm. Robi lor ma nyara.
2: Yes.
1: Dan kra ke nyaka.
2: Amor maida.
1: Mhm.
2: Hello Mayan. Mayan ina.
4: Elaje.
1: Oye.
4: Coba.
1: Sobo neng.
4: Ah, orang lagi nama dia boy.
2: Orang kamu.
4: Ajar dia talent. Malaikat dia ada. Eh, orang dah nyanyi nama dia lagi. Baru angka yang kaki. Kamu orang ni saja show. Nyawa kaki orang lagi lah apa na na mesin jenis saja lah apa. Orang jaga apa ni orang jenis saja.
1: I'm going to go to the house. Yena ke Caleb.
2: Yes.
1: Mhm. Show len Caleb.
2: Mhm. E jeni nyore se wan kai.
1: Mhm.
2: E show.
1: Yes.
2: Wala ke wala pani show, de la pani show an.
1: Mhm.
2: Ne shigi seti nyumbani.
1: Yes.
2: Ni nyingu ingetel dapa.
1: Mhm.
2: Eh, ndaze geri roma ida.
1: Ke bye bye sana sana sana.
2: Yes.
1: Kare bay. Mhm. Kare bay.
2: Yes.
1: Mhm. Kare ba mure bay. Maya.
3: Maya.
1: Yes. So babi.
3: Hello?
1: Kemeng raya?
3: Kanu la mama, demi dia dia nak lama di mana raja dok sentro.
1: Eh he.
3: Eh, nyamai dalai?
1: Ho.
3: Nah, hari ini sih nanu kare, yang Manila yo lama yo yang kodi.
1: Yang Manila.
3: Yang Manila.
1: Eh he.
3: Nah, orang kare barem kare pun mesti gini, nari tu ada daya keluar, so ada daya ini.
1: Mhm.
3: Nari tu agaknya masa abang jam Manila.
1: Yes.
3: Kalau dah nanu saya tu jenis nari barem.
1: Eh he.
3: Hello.
1: Kene ngroye?
3: Na una karu do zan no faida sabu ko dei.
1: Ka faida ro dua.
3: Kada da faida sabu ko dinga muga gala yo ni ndufi.
1: Ehe.
3: Ndufi o do fu ba lari na na nari bara ya gra la ke.
1: Yes.
3: Kana ya ta na na na ndiro na yo ba yana ni na ranya iro na ga di ma na ina ke ngoduma.
1: Ehe.
3: Yes.
5: Pongezi sana.
3: Hello.
5: Pongezi ni njia mwa rangi.
3: Njia mwa rangi.
5: Na wewe biashara ni puto angare basi.
3: Na wewe biashara ni puto angare na wewe mara stress.
5: Wewe ganda mna kana vigilio yangu riyongi. Miji ari yote yangu riyong.
3: Ibaye.
5: Ashole na pongezi sana sana.
3: Ashole.
5: Tadi mara.
2: Yes.
1: Imagine.
2: Mhm.
1: Wewe tando mno. Eji njia mwa silicon.
2: Mhm.
1: Ni lava bo ashole ari.
2: Mhm. Settle nini?
1: Settle. Then yes. Ni nyangara meti nyangwa era sene bigino.
2: Kabisa na bigino ari.
6: Maya Yan FM.
7: Maya FM. Na bomu pointi na bishana. Eni ni kitu yuko na Narok County. Tenoroma.
6: Maya. Maya Yan FM.
8: Maya FM. Na bomu pointi le esumizo yuko

0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle until
2: marriage.
3: Wow.
2: Bro, mwambie kitu.
4: Acha tukupambie, ndio kupenda pia.
5: Kiwa ye ni pe.
2: Ngili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
2: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
6: Nedua ya kuliente lite. Amo.
5: Dust ni constant.
4: Kaya, kaya poni nani?
2: Kaya bagi norelidia.
1: Kaya bagi norelidia.

0: Aisilige.
1: Kegi la mara mwenye tulo singolio. Ye tukisonga na yo tembo naga pole pole.
2: Kabisa.
1: Yolo zia naga ajo ni ile siku.
0: Kuna naga ajo leo ni siku ya Wednesday by the way.
1: Maze.
0: Warudura ane onkolong onkolonge Jumatano.
1: Yes.
0: Nadola mwole nadola mwole chief. Adola mwole legaru ngani ugira ajo toru mtandao. Nejo ilebu rara idadi.
1: Yes.
0: Oh, Selenken.
1: Mm-hmm.
0: Selenken kuna duwa yu kutitika ke.
1: Yes.
0: Neme ama.
1: Mm-hmm.
0: Na wako na watoto.
1: Mm-hmm. Oleng, lewa duwa oleng. Oleng, oleng.
0: Yani?
1: Mm-hmm.
0: Nejo, erara tawara ke piyunila, kulorungana sa ilo gira lelo mera washikaji.
1: Yes.
0: Kulorungalo yu ninguru esi yankiki.
1: Mm-hmm.
0: Narikang.
1: Yes.
0: Hana anayam.
1: Mm-hmm.
0: Nejo, tagwa hiyo tayari vya Selenken narengkerai.
1: Narengkerai.
0: Kama utaki, tayo lajo, kabila kuwa.
1: Kabila kuwa, na.
0: Negra ajo.
1: Eji bitter truth.
0: Ngoja.
1: Ehe.
0: Nejiro,
1: ehe.
0: Kore edo ilo menya kuna kera.
1: Wako wapi.
0: Where are they?
1: Wako wapi. Number two.
0: Ehe.
1: Watu tayo mwere Selenken na Selenkei.
0: Mhm.
1: Negi first tonyo rengkerai yenyiti. Nimiyo yes. Ninye?
0: Penda mtoto wake basi.
1: Penda mtoto wake basi. Utampata na utamuwa. Ni mbaya. It is that bad, amu.
0: Mm-hmm.
1: Amu, kore nadilo menye na nagara.
0: Kore edai.
1: Mene, njele losu njyo gara ya muna.
0: Njele sinja ulo
1: gara ya. Nekore bimuwa ya nagara ya, nishumu ya manga ya nagara ya.
0: Yes. Kamu utaki, weo, ila nye ni no nila yame, nila yame ikinu. Nye sinye ni no ridiangalo. Sindiyo.
1: The system is cooked.
0: Eh, kage. Ilingu ba chief na wara kebidol ya graju.
1: Mwe gere za birari.
0: Yeah. Wara kebidol grairo re social media ju anywhere.
1: Yes.
0: Nining dana mana ji darat mbai kaja.
1: Edede.
0: Edede. Ninga ke do ni ju ya gra der kage. Eh, shwa yor ki. Yeah. Eh, shwa yor
1: jani. Wara na tuelewa.
0: Yes, ite pol jani.
1: Tono mbu yang kiberta, enki gwana shwa la do ki. Ala doshani na grai da basha don la grai biri biri au shenderi dol duli
0: yes
1: gafla
0: am we dey for you
1: dey for you
0: eh ni mbaya kage
1: eh
0: yoro dura neno jolong na ye ni gijoni pe mutu
1: yes
0: ne guna ga jingo sokoni ai ngolo ngolo sokoni biri biri
1: kabisa kabisa dol sia jona ni yako pale
0: nani yako pale
1: kangene fa bebu kuna ge kwa haraka Nade marodua by the way ajo watu wamesha tuma arafa kweli kweli.
0: Yes, it is message. There is no nage message kwa wingi.
1: Na kipo ya nage nayo nayo.
0: Yes.
1: Mbaka nade kule saya. Ori ya nije bwana SK.
0: Mm-hmm.
1: Kaini nga musimu isi edwara ni ngajoki jitha arma asai.
0: Yes.
1: Kaji agira na kati miyora nasa.
0: Mm-hmm.
1: Kakwa nage agira ya rejimu watu wa mwiri ya mari.
0: Mm-hmm.
1: Mamba kama hayo. Ne wala ini mwani. Kakwa lole gira nage ya munu ya mwiri ya mari zinebo. Agira ya rejimu nake mother oldama tinebo. Na kaji ya nene gira tumeyo. Kuku wa iria gani. Kuku kajaro na rock samburu. Uko wapi? Uko
0: yes.
1: Nairobi?
0: Mm.
1: Uko majuu? Uko wapi?
0: Tuambie unatufuata wapi?
1: Toli siwa waje gratu miyo kuna saa hii. Na yeye anasema lo? Wewe. Wewe.
3: Kuba.
1: Sivyo ling.
3: Kwa yeye mereje.
1: Atangamwa. Kwa
3: wale ria bila zimeto.
1: Ehe. Wewe ni
0: bwe ling.
3: Gira ile jengo hula.
1: Mhm.
3: Mamai?
1: Mhm.
3: Kadan?
1: Mhm.
3: Kodo wana wongineta.
1: Ashole. Ashole. Ashole yang kajang ma yan FM halo.
3: Narabu.
1: Wey.
3: Suba.
1: Suba.
3: Kora leng songo.
0: Dele.
3: Leng songo.
0: Wey.
3: Suba leng.
0: Suba leng. Salamu
1: inafika. Rabawa salamu kabisa.
0: Abugu ngirolo gino.
1: Haya Mayan FM hello.
4: Hello.
1: Hello Mayan. Haya robo shumindo gini ningi yok.
0: Yes, ndo gini.
1: Nije naga direct en kigwana. Mayan FM hello.
0: Mayan hello.
1: Hello Mayan. Zogoleng. Lagwa sini nyeka lagwa sini lole oleng
0: yes.
1: Laku oleng oleng oleng Mayan FM hello.
5: Hello Mayan.
1: Hello Mayan.
5: Aitwa Irene.
1: Ehe.
5: Minato Korine.
1: Ehe.
5: Eti demu gula.
1: Ho.
5: Mamai.
1: Ehe.
5: is Betty.
1: Mm-hmm.
5: Mary.
1: Mm-hmm.
5: Philip akiwa Orinye.
1: Mm-hmm.
5: Na Amo.
1: Mm-hmm.
5: Kadi ngo ina ndama sida yanga wale stapo tuna baye na baye.
1: Ajoy.
5: Aya.
1: Aya, shole nga shole ni kratu gimela mari zedo kishunye darishata.
0: Nemi ado.
2: Agarumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisud kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no. Shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu medeba scanning peao channels. Na keru keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyolo ngumuk. Ininingo Mayan FM. Ewangan olosho. Enjoy top class TV viewing today.

0: Kiolong ejuma mosi sarumnare enkagenya omesa shoso wan enkagenya ibuirare antina nai Maya FM.
1: Raiza leganya la tumono isi na walusiria na boshi na kesa na udandama
2: kabisa
1: ebwana SK olengi songo yola ajo enoiri sharana yana
2: hii ni ile masaa
1: Noina nana ngi tobe nanga mba kabisa bidomba no line.
2: Ni yola jo edna yolonga la grajo gi chief. Ina yolonga ni jiro tene weje. Amara raye egi jo lengi songo inde noro di nyengi songo yana.
1: Eton ta oleton. Ore duo taarifa ni yara mbaka saa hii.
2: Yes.
1: Kinyira rala saa kinyira oginya kolo.
2: Were mushilo mese.
1: Eh.
2: Na adia gala yolonga ni on kama bado. Ongea na mimi vizuri.
1: Bas. Bas. Pa yala.
2: Sasa.
1: Pa yala tabolo tabolo tabolo tabolo altau.
2: Paya
1: toa gelawa oye ere ja bagala dokoya me olero
2: me olero
1: nego tendo ala ye ngiri kisongo na gra lolo
2: yes
1: na rola de ganare pi
2: connect
1: olenki songo
2: connect
1: ole
2: taza connection
1: ole mera nany nenyim
2: mera ndo nanyim
1: ole
2: Ah, ile jo lelo re juni jagira isho ana olungani.
1: Mhm.
2: Ejo meta chief.
1: Mhm.
2: Mara ka dia gi yana olungani a mere ndo nanyim.
1: Ole mara nanuai. Mara nan orkwenyi.
2: Ai.
1: Galo ne golu leng de bayeng we na kero ria gen jirisho.
2: Yes. Ishirishe de kama na olore jage yi weye.
1: Mhm.
2: Bora na pumua.
1: Iro wado yo lasha lai ka gore da pokin.
2: Yes.
1: Te sepada radu.
2: Mhm.
1: Mera olungani ngisongoi nare na getia na timi ole kia fakant na gijito karibu
2: yes karibu
1: na buwena na juana no
2: uh-huh.
1: Ore miarebwa na ole ngisongoi meine giro next week mijara na ngisongoi
2: next week
1: mera egi yolo ronkar marijo dobe nelutu na sulari netu sabirari
2: yes
1: mikibuwe ngorweka ke erake ninyaki ngonaja ore next week
2: ningi ngilir kesongo
1: mekure kimporo gini ana no shikishu Ola surai. Era ke borogi ni ajo keti na geti.
2: Kai sheri un kisho ola surai.
1: Na waga na de mege lewa asho deje ni no kake menyo.
2: Meni no.
1: Meni no.
2: Ehe.
1: Me don la re. Na re ke na ban ni dala re ke giju onyo. Ke ra ba nyo.
2: Kore.
1: Ni ke dala re ke ran kayok.
2: Il dulle le kana nyo.
1: Menyo il dulle le lawa mur lo sirkon ki jodi ba nyo sigiria. Nana gaye kage enegum pojegin ore na rigaran kayuk sitogin
2: yes
1: edumunya waldasat nejo nanganyara nakini
2: nanganyara nakini
1: ka ore ngol na mere nemigibigi nyengi gwana
2: emigibigi eni eni nagera ngarno
1: ore shuguli na meragini nemeni nye shuguli no edumito
2: ehe
1: sana sana
2: kage ninu kage ore beje no ikinere e chief
1: ara na udunia gedo ora gribe oljagudwo eldo ondasa nero biashara ni
2: yes
1: Ero, ore, ekra lo na ka bon. Jo si ala or kin, jo si ala ro yare. Wen kin ne. No kin ne angania. Me yon da ne yolo ni. Oro ko ala bo yu na en kin angania. Yani ragin folvi. Kage ni no,
2: kage ni no.
1: No wa kran no kai pungo ile ge juro kara. Imi ra de nai ne.
2: Ti gon je rauni.
1: Eh kelenye ore ngol na miri ne jelle nana na miri no kwai na bo
2: wangai na bo
1: kaje mor gara bo shanda kara bo shanda
2: ni jo
1: ni mera dana
2: ni jo ni ore ningo
1: te mere ngina ngani ala ba gole nyana gari
2: ore ninga mwar mera ngine no no do maisha yangashe
1: ai meri na conversation ke ija kanadi
2: ni jo ri yangashe ni ro ina ngai sho ro ngol na ro ni amir
1: mega bo mera di na gwana
2: ni ro ni amir mo
1: ore ni nyamiri miti di ni mingli gwani ro ya ni ngana story ni jare mera ka dana do gini no
2: yes
1: na ni ndia ban torno le ngi kolong na ibo de gina no na ibo de yang ka kiten
2: mhm
1: e jana gidan ngol
2: yes
1: da mu ka tokol ni to beru nya do le
2: mhm
1: na ga ino sare do le
2: yes
1: asi ne pugundo gina nga pu amuge study do abore ba mingno sare ngi sholin
2: mhm
1: da re ni ngno sare ni mbore gin daro le ngore ba de bo ni je na ga ino sare bana no le ng port
2: yes
1: sulaga na ngi sho
2: mhm
1: Ora mala na bo. edumu nyaka olta sane jonya gamir nyo
2: yes
1: orkija shabo do wogine ne lutu basabo ni ujor gire na ni pudu ombe sai as ne mere no logi ro involve ya ke kapirika nyo linga dolta ka jo kapirika nyo ndorono mena marola m sababu ya yora na mbiye ndo nashi mere di sababu amkanya ralashi ole kanyo ne diga lo kania encha ke ye Mena na namu gilibwani.
2: Ameri
1: njage ya lukani wae. Nje lululu. Kake anake elashi.
2: Melu.
1: Memiri yale. Nasaru ya lulungani njage lulungani wae. Napiri kanya ino wale.
2: Yes.
1: Kwa musu gula lulu.
2: Ehe.
1: Itu wale wabwana. Kake rake rashi rashi. Baka kena suki ya itu waramu. Kita baki akira. Eni afekta du wale.
2: Yes.
1: Na kaya badi wale. Kwa lulani wale wale wale lashi.
2: Ehe.
1: Waramu alrasa isi duwa ikitok.
2: Yes.
1: Kajalan juga banyak hal orang nak kajalan.
2: Tambah lagi nyol rasa.
1: Hey. Sabar dia bapa. Kajalan orang ruhi kajul dia bapa. Nyul dia bapa juga banyak hal rasa. Nyul dia banyak hal.
2: Sabab itu kuat.
1: Tambah niya. Tak ada dulu lewat lagi. Nyul dulu orang ni bagai jingga bawa lagi. Kita orang ni bang. Cak. Anak ni bungkus. Kajul. Lepas dia lain ni bang malah sih. Shup nello. Nasir bana. Nasir nalo nalo disuruh lagi lihat lagi sih rolling. Asi. Ore. Abah osokoni. Abah osokoni. Nisab beradi ni lebar. Bor nello meriju masokoni ane ngajina marako sokoni goji
2: nelduangi
1: ye nelduango soyan na kala kwa rangul yolta joran
2: yes
1: murua nisoko nyala she nyumbani asi ya pili nala igno bi neji oye alasa radu lorasa oye ama elashi alasa rejo kala ngai di elashi amgidi aldongani romira elashi pi elo ne Eji, entah yang dekum pergi. Aku berikannya naiyoni. Eji, yoi. Nana di, ngomongin kau yang kayuni. Lo dia kayuni. Dia orang yang kayuni ni jengko. Ye, dia aja.
2: Hehe.
1: Dia lah lah sih. As, naik berada di pihak bisa. Nala ya, ni lagi ni. Entah berada di mana. Kalau entah berada di bawah atau ke apa. Ya, entah berada di bawah. Nampak fokus pa. Sana sana.
2: Yes.
1: Mainnya bang bu, mainnya bang berikannya lobi. Inoro la benyo bodo gana dorogi a kitia bodor ke ina ga involve do lenga menda de mi ando ba ke do na ko brare me je migi usi hipi
2: kero shi chief kero shi no ikishuna kera kole ne nyor ndasa di uleng
1: ne ne na
2: ore ge nyaga ngolo na muni ya jo gere wena kiteng azma benga sa enda sar kando
1: a ya kando ni ori uleng
2: ju gore ra
1: ni ko bokis no ri do emene na gara de ndo yenyi tini
2: yes
1: Kala dendo genye, ore di pia dake na kari dia dake ndogini juga
2: ndasa. Mala, gita na nyo hii agere ibunye nkera.
1: Le, tobyali, radu nje elu.
2: Le, dejo seri nje nkire nge ndoma ni meramu, ni anakera rada ike meraki.
1: Nchege kini baki. Tawala siya mkaldu isho story badaye, pe nga siya jengwele sokoni ya moto sokoni kiti katakati.
2: Yes.
1: Tawala ajo, orgoske yao.
2: Urgosa ya unyo, ngoja.
1: Urgoske yao, kiao request. Radu miss.
2: Malio rosogoni.
1: Malio rosogoni.
2: Ehe.
1: Rage juro yake olenda yogi.
2: Yes.
1: Mara ngasiye shughulike lorere, pale ziende kuna yewe asala kaile.
2: Mhm.
1: Pale mbi ndo kitu ndenya na pokin.
2: Yes.
1: Ana nabo.
2: Mhm.
1: Mbaga na lebo.
2: Mhm.
1: Na ko mberi nyedu ngorza orkijiji musima.
2: We.
1: Kago rishara marra me olani ni tambua.
2: Yes. Koja. Ilo nisi isho yogo.
1: Kalo siya liki poli poli. Anyona rase.
2: Iyo na ya address ya chilia iyo.
1: Kage. Nga siya jungo soko ni kanyona lio.
2: Edi. Jura auro soko ni by the way. Warembo leo ni wengi sana. Kia ra. Ilonga nalo ijo. Acha duone. Edi olonga lo there were message kumoko leng. Tafadhali lo lewa munipe mtu. Keji Richard. Lilo Richard. Lilo tafadhali. Hello dona loyo lo Sam from Kajado. Adolta Janet from Kajado. Ere gere na jiro. Rona nyelari nari.
1: Ere mero dongani.
2: Ere mero le.
1: Ni yake choyo ranga sa lumu ngarne nyara karaka ni kibi ko sokoni. Ni nyana doko ya gire choyo.
2: Keji Janet. Yes, ni jira 20 years. 20 years.
1: Yes.
2: Nataka mtu wa 24 to 26 and I'm okay with anyone from Kajiado ama Narok.
1: Yes.
2: Nasikia?
1: Janet. Ako sawa na anyone.
2: Yes. From Kajiado ama Narok.
1: Mhm.
2: Nageje ni Janet.
1: Okay.
2: Yes, Janet from Nage Idiala Kajado.
1: Bas, Nijamaras.
2: Janet from...
1: Janet Kegresho Yosai from Kajado?
2: Yes.
1: Kiyolo wale Narok?
2: Eh, hey, itajo mimi ni sawa na anyone.
1: Sawa.
2: Kajado ama Narok?
1: Basi. Walewa, teni yu Janet, tolikisia yu game 0700?
2: 499467.
3: Say! Mayan!

0: Bidhaa nchini mwezi dhumra na kavuli mazuri Emmanuel ule kisimu.
1: Jana bana nupike ile lione kiasa ita kwa nini?
2: Kima gine siasa ulo shule Kenya.
0: Nishere kama sasa.
1: Yes.
0: Nigiara maendeleo. Rwati yola riko. Nigiara la raja. Nigiara sukulu.
1: Nigiara usho. Nigiara karambe ni bika jaya.
2: Imagine enka Kenya.
3: Bere magia. Enka Kenya imagine.
4: Ewangan ulo show Mayan FM.

0: emani ga yoga ela den kai amusabu ga yora den ye ti atun ki shu ya
1: na wal yesu ne jo kya ne jo miura ishu wara bai ki tata tunga mak interio ai bai
0: ti atwa mai an na tene en amuru re le nyora da o shu yo ko seligi
2: sila bala gra la ma sa ne me do ya gara ga ya na ishu
0: ne mor ni mo ti atwa mari da
3: en korobilan kai
1: wele bo agir le shon shibi no shi na nyan ema